책에 치르는 아무 음악에 치르는 다 아무 어느 때 다 준비니가 고독 선수 요새고노 내니 치르는 나 손도 그 진지 요가 나 손도 그 진기 원주 그냥래 원주에 건 그냥래 뜻나 아 선부 그냥래 어 선부 치르는 나 손도 그 진 다음 책 그 멋성 오이스 아 젠진지 아 보고이스 아 라자트 그 자나지 그 진 라자트 그 자크 그 진나지 그 진 다 먹속 그다 아 멋성 오이 치르는 젠진지 틈이 보고이스 담지 냠브르드나스 아 니치 브룬젠장스 냠브르드 댕그스군 젠장스 창와 담바 요바 나와스군 담지시그라 어 다크브다치르드나 모드지르 사다무치르드나 나스군 누구치나 슴부거즈지르 머스터가 젠진치 보회스 담지 가정거치르드나 냠브르드나 뭐 네게스 다우거즈 다우크라 치르드나 담디 치비 처치진데스 담지 기와메스 아 그게 칠지 얼마인데 칠은 남기 능력 기우고 원정 니가 논듬데스 아 니가 칠은 메이토 끝이나 엔듬데 가르시 앙상아 아 담지 마키가 대진데 칠은 나야 니가 칠은 담지 거듭당 대와인 담지 거듭당 대와인 뜻다위 스다티기다 칠은 아 메이그 때메스 다 공세지 칠은 모피 창근이와이스 와크찬의 틀리젠스 디지털이 튕크르지 아는 것이 근데 냐바 도부스 그놈 너다 치르드나 너 따비야 메인 근데 다시 아 어떻게 치르드나 메인 근데 다 세미 땅도 이랬드나 세다게 메이즈스 세다게 세미 이랬드나 저 한 만타 치르드나 메이즈스 아 저 한 만타 메이즈 다 많은 게 치르드나 아 측근 듣고라 듬바니 가서 지금 듣고라 듬바니 그 최동 군이랬드나 세다건 강스 동군 세다 다크 치르드나 어 선부고 전에 나나 요크라스 원창 치르드나 머게 학카르샹 학상와 너무 들지 아 가스톤 젠들스 아랑신데 치르드나 인지르메크스 다 늑그니와 제마트 이능니 마케티 드즈올라 오치원체 단드라니가 배치를 치르 아 나츠근 누구친 다음치 그 선부 다음치 그 치르드나 능나니 요크라 원창 선부 다음치 그 머게 덕거 마종스 띠게 롱스 저샤게 치르드나 응도 마지르즈 다 머게 정마레도 정마이다 그스군 어 띠게다 치르드나 제 하나만 타다 치르드나 때메이즈스군 단드니 츠치기테 디네 셰나 스다게 치르드나 맹그도 누구 담캥게 나무톤 수치드레드나 다쇼네 인지나 치르드나 섬부고 인데 냠구그라 짐디쿠드고 쳇손 다크다 치르드나 레르나 딩엔데 치르드나 미라가 코르던다지 다 슈코라 치르드나 와카 맹그도 누드레 물고와카 린다 땅 치빈 요바땅 치비 치르드나 단 요시그 누구 아 너무고 치르드나 츠그즈리 드네 우치 냥이 거젠시 드네 치르드나 공화 동원이 치르드나 아자가 말때 세지리 아 Sudagi chirna htambi minu nda chirna ajarvi izg chanchi jenri. Ajarvi izg chanchi jenri. Shibta ina chirna ami mopata chirna changa zg sako ka amopi changa tazi. Di warga chirna rejanda waka madhi zg tina madhi izg chanchi jenri. Waka chana thili jenzi. Tansunga nyanga chirna nemchuk sika. Tansunga nemchuk nda chirna thili chan longu izg sako ya tansu. Diwaar gachir na redayang adi tangzi di na adi vizg chanchi jenzi jen. Dijur rechi chankur jis. Kaga chirid na khzi ji dijur nda chirid na rechi chankur ga chirid na zi sikwa tangzi. Diwaar gha tigda adi tangzi di na chirid na adi vizg chanchi jenzi jen. Yang chirid na tangsun waka chagas chokhi dijur gha khzi chindri wa lhamet tanjong a tangzi. Ama gha mozik tuanchani chirid na dawar jar tangzi. Jar jindan ni tuan tangzi. Da niwara sambara jiwa ga kundu nasi. Langchina nyombi rechi chankura rangshuk nyamshe te tuzi wala. Te chirna aramdaka na yang rechi. De chirna ramdaka na yang rechi. Da uchi kundu shetong lugu chirna te. Tsikantala chirna ramdaka na yang rechi. Ti me seka chirna. Ami mo tsika nrivanda. Sambu ga yundani chirna. Amambara rigi chans. Tir ma amambara. Sada moranga shuka chirna waka. Nyambi hichenta chirsonsi. Da riksimcha di jogo ka. Tēnā chirithinā jī jēngi nāni sī. Jī jēngi nāni chirithinā chūngā wā argumenti jī sī gu nū. Jī gā jēngi yā chirithinā wā gā jāngu gā sī. Kāngā ngā gā nāni sī. Sambū nām sī. Nā tsukhun dhukhu chin dām chī ngā lī tā zī wā lā. Sambū tām chī chirithinā dām chī sī kua tāng sī. Tā lā rī ngā chirithinā ngā kī sī kua tāng sī gā. Sambū dhī chirithinā dām kī sī kua. Tā nī ngā chirithinā ngā chī sī kua tāng sī tā. Tēnā chirithinā zhīgchīn chī zhīgchīn nām. Yā nā chirithinā zhīgchīn pār mār. Kāngā chukhā chirinā gāvī tōngjīn kō pījāndrī. Adambāyā nā tā shāvārāngjīn jō pījāndrā. Mēngīg tēmē ēsī kūnū kē. Tī nā gā jēntamōzirī.
Dani chiridina, chiriya yung orgi chiridina, chiri shay zidina, sara mei baad zidina, mingak di mei sara mei baad zidina, di mei zidina ki uchi gongni shay zidina. Dani sara mei baad zidina, chenbu ge jang chonkin baad zidina, nyamtkhan dewi ngang sil jis, jisna ni hua ni mei dis, hou khiwa chukin jia, yungan dewa di taman zidina ka. Diga chiridina, nani chishay gundaray zidina, sa bandita ge chiridina lakshay nana zidina. Tāmbā rī shīgā gī jirā jāngsī, lāmbūn jī khī lāmbūn rō tā zī wāndi nā, tā tā rā nī gā nā tā chīrī. Chēmbūn tā, lūtī chēmbūn tā sī jirī, nām īndā rā dā gā gāng tā sōng sī, rī shīgā sī, tā rā shīgā lēn tāṁ zī gā chirī sī nā, gā pā rā jirā jāng, nyām shīng, gā pā rā jirā jāng tā sī jirī. Tā khir gā chirī nā, sēm tā pāṁ nā mā rī sī, chūng kīn bā, nyām tāṁ dī wī ngā sī jī sā nī gā pā nī mē tī sī gā nō. Chā shī gā kūn rī tā zī nā, tā gā mā rā chūng kīn bā, jēn bā pā rū pū Jomber shay ba. Da jomtang lagani chiridna jindu thamchi shki niyong ba di nyo chomkin ba di zindra. O chomkin ba thamchi chiridna da yogi chiridna cha ba chali. Zwana gana anjigi jirib ba di nori da nyam tukhi day tanga da chiridna nyam tukhi naam ba gita chiridna kage nruu gasi. Shtikma ngangani chiridna yogi gasi. Da kuwa kan ruju gu chiridna alagzga nam khorna doku nugu tamu gu chiridna gansong da nam indara kage chi yogi gasi. Zong khana zong tona. Ma zong kuwa chiridna ku zong khana Zinjiri paadi yung chikku kisi. Ta kirga waka, shiwa ngabzik thamchila waka, samlu maatangda. Tani da chirizina, ji kamde chirizina, chungkan ba nyamtkhandiwi ngansil jiyesi guka. Ta yogu zonay nanga, kirga kiyi ni chirizina, zontangzi. Zontangda da, chorwi guwa kibzi da chirizina, kirga shiongdangzi. Shiongdangda, shikma nga chirizina, ta khshirmik tajira chirizina, ta waka, ta waka, kshigi, dhuga, tajikun. Ta tabi, jisi nyukha nime desi. Tā lūtī chēmbū chūmūt gā gannā rās, tā tāvī chiridina jīsā nyūkhī nī mē kās, tī gā chiridina jīgān jūjī mā rēs, tā mūt gā chiridina wā kā khuyo nā mā rēt sī gūnū, nā tā nzirī. Khuāwū khuā chūkū yīn jī sī gūnū, khuāwū ndā chiridina gāyungū nī sī, chuān tāng chiridina, nāndung chuān chāgī chiridina, tabi dā tāng chiridina, āyungū nī khuāgū nā dā chiridina chukta jir wā rēt sī. Ayungunun riwa tehta manz gunu. Ta ayungun sungo chirina ra matwa shchigi chirina runga shukku kunagi cheta chirina shukura chi yungunu tata chirizina ta waka chukta chirwaadu maari ta waka ngambaris. Ta ngunche chirizina diw songsan gambu gu chirizina kaga chumda chirizina htayna hapkuri tatu zi. Ksupi khurub chemu usi gunu gu chirizina chumda htayna hapkuri tatu da chirizina ta uchu chirizina serika rinba chigni wala tani ona chirizina waka zangli hichentu wala Tīmī tsikī chiridina wāka tā shikijā tīgō lā, dī tāvī chiridina tuansīna ririrīsā, tēnā kēwa nirī. Tī nānidā chiridina, āyungu khasūna chiridina wāka chūtī chiridina jirawārī. Tēnā kīrgī chiridina wāka tāqpīq, zikpīq chiridina wāka shāgātini. Dārmānda chiridina āyungu nī tīni shikūra vānglā chiridina āgwāgī chiridina jīgmā wāka, wāmūgu jīgmānda chiridina wāka ngōtagī, tā tūmkūra njūni dāmūgu chiridina sō nirī. Tēnū chungu tā ū thāmchikī chiridina chē sikisindin nirīdina Khoonda gyungun di khanada chirna zaya yinzi. Tani chirna yungun di tivlo na, da chirna da waka thakil wazi yinzi. Ndigi chanjinda, dashta dangona chirna njir mela dawan dhishdi. Da uchi nika dajira chirna, nika thongjira chirna naga teji uka. Da kirga nandanda mori. Zuu shina, digi chimo reyta zina, sada da mrga mrga chirna ngansinda joko

남식 소식 코너지 인근 뒤에 그냥 다가다가 다시고 가다난 방냠 좀 시주 같이 그 때문에 젊은 숨지 뜨게 당가 남청마 된지가 하루시 축과 Jelim sim sim jek tanga lam tsangwa den jigde khadu shi chuk. Tama jelim sim jek tanga chile tongi tangi jarangab chingab jini chile tongi tangi jarangab chingab dingan tsam. Dana yang tarta lam shi su shi kuno chingan re dekhanyin da ghtgara da jiguk. Tama jilim simji arngak tanggilam tsangma denjigri kadu shi chukku. Jilim simji ding tanggu chile tong simtang zibja gan tsam, chile tong simtang zibja tanggap chung atri gan tsam. Tatang na yang tatalam shi su shi kuno chenggan dui dekhanyin da gartara da shigu ka kalwa na bang nyam chuk shi chiu ka chiga. Tama jelim ngabdin simga tanga chile nirshik tangmali jabjani chile nirjigin samdana yang tartalam shik su shik kuno chenga jayde kakanyan da gatagara da zhigo kalonan bang nyam chok shichu ka chiga. Rai zhognan ba derang aru zhogno ga derang ga sacha su su ga lam gani ce kong nga shen wanda muzran da lilag ba ga lam gani ce la jilun shen samna nga chu tiga den chik rizm nir ga samda nar nga gar galim de kapir tang da lirin na chukwa. Dinan samda ni nga ci donin ba nam la ambam su ga nyam na shin nga donin za chik nyan juyla.

Tambov sarvate datik pitsi chigni ni zon jeons lagtri sha jin ba tang ti te ni alang kru kru wi din konar ta ji thabani wa te chirni kalowi shap chi tang zu bo ni chil chuwi ji khid ji sta sim lang zu che dar kha chu jin ba tang charchin kang rong tang than che ngatib ji lang kru kru wa res ko ta ngatib ji lang kru kru andang chin ji na chi ti chuk rang tong tag da ti da li na dar kha chu kun dum zre la Tinan deyin jina jirwaazga nyonsum shiyuk dana nyamge chikta. Tangpo yin jina chigil alang kurch kalwi temmer alang kur tangni di tsul vizhali avgati ngasu marjiba tang. Yangna ngasu jabi di tsul karma nikhili nyongwa. Tanda yin jina ngonchik ngatib jilang kur kurwa di darga chu tang chikbatari la. Tane nyamu yin jina rachil alang kurch kalwi gomu gdi tsul Jenny Shenin Torang de Tsutkwar Temur Langkurkor ni ti chulag ni li gwati ngaso mapsi pam yangna langkur den ni ngaso wi ti chul karma ni khili nyongas kok nda injina da chu yang ngatup chi langkurkor and ge dusu sarvaz re la gomu ti chu chen ni sinang ka dan namlang ge ti chu tkwar te chi langkurkor ti chu ni ge sona Tiswa zhimara, tiswa niga gaso na, ta tiswa niga gadeta ngasu maashi na, ngasu maashi baba yang na, ngasu shinuga tiswa karma nyekhili nyong ni tomuzi na, yang ngatabji lang kurkorwa ndi ngin zingu ka. Tani, ndrishji lalang kurcha kalawi tiswul nirzhig nang rimtzi shi na, lang kurkorwi tiswul jelir, gawir. Ta khunchukji na, Terang nyingkong ge di tsu jirni ni sangnin Terang nyingkong ge di tsu jirni ni gongmu ge di tsu jirni ge war Ndeyin ji na da ju Langkur gornu ge chanda Da terang nyingkong ge di tsu jirni ni sangnin re la sangnin nyingkong ge di tsu jirni ge war Ndey chi langkur gornu ge chalin ji na di tsu lup jelir ga song na Langkur kornu gu diin di sulub jeli gasona yang ngatib ji langkur korwa di tukuzakuk. Tanda tsangma gu koga zi da. Terang nyinggir gu da huanchuk jina terang nyumun gong di su chigni ni sangnin gu di su chigni gu warandi. Da chi langkur kornu gu diin jina di sulub jeli gasona yi tamuzgin tana yang ngatib ji langkur korwa di tukukasi. Tegan rolam jimzhi donchin shongwi gorm chota nyeyu ji charchin zom jang di tukta nyeyu ji shetub nidin mafji bi chigil korlu ga kalaw ra tukshi shi bajil shamsi jani cil lirik chi wana yang adib jilang koro tangwa la ngin zin shi chukpa ra yas kuk. Hachigin jina tashib tsalin rig chi nda jili da tangi ta kalawi lang kur korni donchin maf shong gong ga karma jiga nang ngatib shong ni mu zimba mo yang na ngatib ji chal la bi lulub ji chab chi adarka cho bi zhang tang sam jili chung wa. Dan da zang shong ji jina, hong jo jina cho da nung kurku tuan chin zi shong tang ni tong wei na, da dashib chalin dhig chi ya kri xe na xin chi ji lu yi se go ka, jo nung kurku tang na yo nu ga. Jarki ka xin chi ji lu yi se go nda dashib chalin dhig chi. Da jili da tang di nang af di na da, Kalawa gu chi tuan chin da mafshong nung kong ngang ga karma jihu nang a o da ni jiong kwa kana ra hara di tsu gen jina da ga ni zami ni jiong kwa kana ra dan damu ga tong dhiyo tang na a da thai kata yin jina yang ngay tib jilang kur korwa di yang tukwa si da chikir dani kalawa ra njitsil tang njitsil shi nri shiwa li rang ni ji sambak jidil shi kawa am yang na Semkama rabrib tang, tang cheba soja. Ani cil doyin jina, ni jang hari jina lang kur kor wazi. Daji, kalawwe, donchin ra shong tang lukab deyin jina, chi kalawwe
다지 저스시에 고치 타조 치칼와 돈노는 저 고치 타조 오다 큰거 그거 샘데인지 나식 드시까와 아 그거다 로슨다 치다 데 특감니 더니 이제나 샘콘라주 다지 까차신 툼 특간난다 다지 다르도에 아주 카르크샤나 다우도에 돈난다 너무 간한서 오다 인지나요 나르진다 추 아뜻지랑 그거라니 아 다르카제 통거스인데 똑거지 더니 칼로이랑 그 마크르 공가 니체니 쳇당 샤와당 자동 맨줄 초아스고체니 쳇라뜩시 시데 리무가 당프고비 뜩신 지근리 찌금 몽포요 바라트시르즈 어 다치 칼로아가 이제나 다돈친데 마프숑 공가 랑쿠르코르코니 응한테 이제나 조니크니 스치무르 조니런당 어즈 다르마즈긴 당나 니치가 추 치뇽나라 디츠브드나 니고가 디츠나랍드나 마그니나 아니크 만당노 자와토고 ti chenggen jina chu nian chiga ti chu langkun na markur kunga tun chin na mapshong kunga chu nian nuga ti tsuyin jina ti tsul dana andang ti taku tani chu shawa ta chu langkun na markur kunga chi shawa chazgiliz ta chi

0: Ya, zagan zhengma chu demu.
1: Demu gigi.
0: Demu yin lintsa na xinu gapsa xia. Ri dina, derang lintsa na da, da yikuru di tsuk gap jan zhengzhi di njig zi na mu zi tanka xio ka.
1: Re, re, re.
0: Dina da, namdan da jie zhu sungwa tang hattini, da ju torgang sa jaga yikuru ka di tsukanda tuan tang zi. Dina, lu ri gi njina, da chik pa tang dim ba jie panda njina torgang sa jaga yikuru ka di tsuk gapsa njina zhiwa qi mang ri. The music is a good thing. Tēnā chū ndrimdrī nye tūkpa zhīn bī chāni chī tā yīkūr kā tī sīkht kām dī njī nā tā yīng kālua nā bā gā jī nyam jūk shī gō sā kāng tūgō nā nā tī kōr nī kāp tā zhīn nā
1: Oya, dī yōyā Tā nī yū shī tōng chī lān tēnā nī chān dī yī nā tā yīkū lān rū gā mō rōng jī mō tān rū yī yī bā rā dī
0: Rī yā
1: Tā tō gōng sā chān dī yī nā nā xīn jī dō mō yī tōng yō mō nā tān rū lām gā sā dī chē jī あ、で、大きいだ、あの、電車の運行か、あ、検討の運用で。あれ?あ、東京発車の運行が、どんどん電気運行が、実験中で、あ、今ってな、だ、あ、なたこ運行、ロンコ東京と。で、なたこ運行ロンコ東な、あ、南部の運行が、その、その、と、の、せじまし、レグ、あ、さっきなトゥス、うん。ちょっとだと、電車、電車で。
0: ཁྱི དང ར སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང སྲང ས
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ni ta zu ji sa da gi yin zhen zhe chun zu la zu song se ji ar mo ni zhen zhe ko yu la mo yu se ji de ha ju ka chi ki
0: ji
1: ni de sam ji de ki
0: ji da ti jin ji na ti zu de ge yik ko ti zu ka kam de ji na 정말은 냠족식 고사잖아. 저다 컨트리지나 주 저와 그 초대인이나 대진 제 정말은 냠족식 고사 그 코네치 코네 카데고가 데나 다크윈지나 주 사잖아. 이크로와 아멍가.
1: 이크와 망가기.
0: 아리. 데나 이크로와 망나 코조고 망체히 랑기랑 코르코로가 아 체저르다. 주운데가 쳇쳇달 단데 달리용어가 체저르.
1: 몸보 다 파시 데나 롱그롱고 코네 용가.
0: 아지야 다른 게 런 거거리오나 아 다양 아 이슈 사전이나 다 다르고 좀 적응이 되냐 저기 뇽장지나 저 컨트링이나 람땅나 런 거르트 망송나 양 칼와나 바그 시그 지금 냠족식 군이 차도 모래라 되나 이거로 알게 인데 게 런 거거리 다 이슈 사전 되는지나 이거로 용당나 좀릭 그글음 자송신우 간다제 저는
1: 조선시계 Tata ngenchi ri na lupo tsasong si yur ti machi legi ki ta mitsu yuru tongchi ka tsaniya yoko wa tamchi ka ta chunga sa chungshu ti la kipa jen ma shi.
0: Riya.
1: Ta loso to tini loso to chidra si den nuk tini kipa jen ma shi.
0: Riya, ta sacha yamrni yon nuk yikor wa te nan jim chikad. Dinggita ta shi tangna tang tangpo ina chapa chuko meka tang tangpo ina chigindi na loso zi jarki ku ta te chowyu seko ka loso zi tang tani indi na tarongzo yang sada kirzi kune tamo ga korkum zira yo ka jingo yi tsu zi tamo zira yo ka tamo ga ta sada tang chig tang yang na loso tang chig tanda ga korkum shini da tangi yang daga chapa ra ta shuko meno tumur. Tena, ikura nambaga yung rimrika dhiglamsa son shinu gandare, ta tonchi amanga?
1: Chunga ga sajwe de genji mumung. Zuzong lobo sik.
0: Nari ya. Nari ya. Nari ya. Ta chichi yung rinri nitukpaga tarku ka shiawa inji na ta titska jemba tanga dhari sona tsigzi chung jimu da inji ra. Ta nyam tsin niga yung lamdram ratani shungu no tamuga nanzi tamuga siyangit peka yo nari?
1: Tudaga siyangit peka yo nari. No langu tani dhundu denja tika chabdra tanda tuto ta segi yo nari.
0: Ri ya. Ri. Tashir kendi na chu sacha yarmar na yon nuga kalwa randa 용나영 지금 사자대 참에 지미리 노쟁거 양 람점네 점적거 그럼란다 소송신도 차인디나요 지금 지 최소권을 당년 좀 많이 되게 잔년 좀 많이 도모자 다 저 사자 참에가 턴다나 사자대 그 다 최소권을 양 사업지나 좋고 대인디나 질문 메뉴 양 사자대 그 점적거 코리 대인디나 질문 메뉴 디쟁거인디나요 더 지신다 당연 지 Jimjikadgalamda sasong shek meba dang yang na sasong da jiga yang jiga nangmata jiga ba tani jina dhe tor nang ma shi ba tani Jimjikadgalamda sasong shirong yin jina yang jiga dam malak ban Jimjikadunchen shiong wa ta namo yang shiga mangga di jenga chu kalwa zi sadang sasgin na da sajya kaan song na ranga sajya yin na chukwa yana sajya jenba yin na chukwa Jimjikadgalamda yin jina di lang nang ba ganda sasong shek ju da jang gai chir da tani jina gaita chu yikuran yung kanzgin na ta chu mixa te injina te ge lam ge ni chlena chu ko te ge nam shin ni chlena chu ko tani te ndim de ke khori la so kan de injina a ji song ge sa wu zhi ju ha chang ge che re la tani injina ta chi hun jong jina chu ke tu ge ton dong jina ke tu de ni lam de du kun de injina a da ta ge de injina den to chu ba ma tu injina ta shara yong na ma chu nu ta mu de mo ga ja ke se na dan xin to se ko ga dāmo mga yōka tēnā, tā lōng kūrinda nī jīnā shōk chīgata ma nī shōk shērā yōng ma chōk nū jāmbu dāmo gā lāma shīga māng tē tēnā chāng rū lāma dāmo zirā sē kōka tā tēnā dāmo yō nā yōng ngā sī nī yāng ngā mū nī jīnā tē rā yāng jīlūn shī jū shīga sū rā tēnā chū khuān chōk jīnā sācā jāmbā zā tōndāng zā kato zā tōndāng zōng tō zā tōndāng nā chī ngō nā dāga rīm rī kā kūrī kī chā mū rā 다 람가 니스 쳔모르 데잉 지스고나라 지론즈 시주에나 람당다나 나랑쿠타타 어멍거 차타라타 어멍거 니슈가 지론 시주에 하장가 제가 뜻이대 당연지나 다 꼬니셔고는 너무 정들 람세고는 단도 먹을 람라타 욕 데잉 타주가 친데 마르토 오다 너난도 먹을 정들 람즈고 당나 치더니 도르이 동나야 님들 돈 신송타니도 모래라 대장 근데 소양 지 칼로나 바그 나무니 지론 시주다 정게 제가 아리리 디나데르 렌세나식 다당 디고니 카브다에노 과친 치에르카 코데모
1: 어 데모기
0: 야 레드그나 바데나 진트랑 같이 알마도 마치 칼랑노 안 존르지 람던 인생가 주든 양데 신이 주일

0: ngatsu jima thme yu sa chum ngatsu tong nyam de yu
1: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yu
0: sa chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yu
1: sa chum ne ya khu ki jer si cha chum yam la ge chu ling gu ji ji de su yin
0: sa chum ma la re kar ba dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa Satum Vesu Shepajin, Natsu Temungan Chayin.
1: Tana Beijing Jetisul of Jeranian.
2: For whom work along Tinja, D. Tosaranger. Yankanamba, Chizu Demuina, Terana Chesiga Dajibi, Tieni, Tanajasiga, Dajibi, Tijeb, Dana, Wotiga Dajibi, Tijeb, Danila, Zamu Murri, Shunitandi, Tito Sanger Linsala, Nyamber Gapsasha.

Nyangnibi zhugu chongchong tsu. Derang ge na chong si bi ga tsi lim tsing ge tsan ba ni wa ti ba ga shi kish ge lama shi ngu ga si il. Ri dana chi shir kurin dang zi yam na ti ba ga shi kish ge lama ni da. Na shtam ra ri zhung, shi zhung geng mang zi ga nyan zi ga. Dana zhugu chongchong tsang ma ge ying na chong si bi ga tsi lim tsing ge ti ba ga shi kish ge lama ni nyan nu. Yang na chu rang ni ge xi nu, shi li xi nu ge na shtam ra ri zhung ra shi zhung ta tsang ma. Aranga nyen kurna nugu zhugu chong chong chong ma chichi xie na yin. Dana zhugu chong chong ta chong ma ge chichi gu ma nyung ni ha nashtam ra xie zhung gang gang zik xie ta. Ri derang jina yung te pa gash jika nang a chi ri zhung zik ra jien dun zik xie ta go rik xiyo. Ri dana zhugu chong chong chong ma ge gang a nyan nan do ge xie xim zhe jo ga no xie xim jie lua ga no ge zhugu chong chong chong ma ge jien dun a nyan nan do go jir. Yung ri zhung a shta jo ga no ge zhugu chong chong chong ma ge ri zhung a nian nan du ku qir. Dan a qi ngan ma ilan di ga dang a jian dun di xin yan ju yi. A jim cin jian dun di ka xin a zhi xi xi bi di qin ta se gi ya. Dan a nga qi nian ma xi ga zhu gu chung chung di zhi xi xi bi di qin qi gi jie lu yu ke jian di xin yan ju yi.

pangjung la suan shik ji sheng mei to ge xin zhi ji bi da zhi ba zhe jin ji xie le shi xie zhen mei to ge shi ma xie bi da zhi ba ne ri wa yan la de zhe yin cai zhu ge xiong ni ji de ji xi wa deng nie jun ji de mi la se tong de ran ni sheng nin qian ni la geng sheng sheng nin ji ni o qie jia leng tu tem ni Derin ha jin tong ren la Derin gren ni jin na li yi bar nan Zhe ge ji xi bi di jin la nga ci chong de sim din ji xi la gun dang zeng ge ngo dong dong ho la ping sha dong bi sen ba xi ki xi di jie zhou nong ren ni Derin ge ren ni ji nga ci xi la wa yi men dong xi le leng wa am zu cha ba yi men se la ong dong bu xia de ga to ba su duo leng na zu xie yu de chung zhi bi wa sheng de de ni si xi zai jin bi mu zong di nu ng a pa deng a ma a ke deng a ni nam ji jing zhi ge ji xi bi di chen la ru chu qie qie ki xi di jie sam de ne ren ni bo zha deng zeng deng qie de nga zu deng nyam de di chen la ru ya

Nisa, mengu ku tredu mani yilngisa mehsu tang kura chani. Leishin mani mengu ku kodru ngayinzan tang mehsula dhigi chi lingtang chi chupa chaitan khandrima yirima zhondar chi la arambajin tang zabtun shi. Mengi warang solngin chi gansi li kong chi leishin mani mehsun chi zirsi zai ni ngayzong tang ar gabcha lghala bewa tang. Gansi li kong ga leishin mani nashtung shik lghala sabzhong shi ni mariri sabzhong la shikba tang mariri caizir longwi xiawe mga bina tanbi ngang ngayinbub shijin yu. Ajilun batarna mangsul putang ja khu mengu ge chu ju ge nyamdil ko dig si de ni tong ye tri li lon ji ge war ge un che gan si li kung ge li shi ma ni mengu ge zir ti za ni ngi jung de shu yong la ke ba ngon ji shi ge bi lang sha dun arang shen ge mangsul putang ja khu mengu ge chu ju ge che ku le ko dig tang lin si de gan si li kung ge li shi ma ni mengu ge zir ti za ni ngi jung sha wa dan de ge gen de dong wa dong che li jian dong ngi in tib jian ge Mengu sab zhong la teni, gansi xab xi cae shu gu den zhig ngu gu te, danbur zhen xiang, nik yue gi ke kong ga gambi cae su dang, jen nir den zhig la da song xi.

0: zindag nyangda yang da chi zindag ni da njina li shik kurga nzabtun tiga njina kurnda yi zhigit suho zhongi da tanga da luma chu njina gong tsukka ka tundi gigin ririga rangranga lhundrumga nyamyong zinan da yang na njina rangga li shik nyamyong la tsukha njina suho zhongi da tanga luma chu maungwa rangga cheli ka hanchini chikhi njina pegi tunggu guti kura ngachiginta kabdara di ikadandar. Dindangna, dan di gongchukka katungde li shika kurni shibde suho ngina da lhoma ngina chi shibshiyo. Dindangda lorum simba inar. Dindangna lhoma chu ngina da lhoma riri rangranga ngina chi kachi mandag. Dindangna lhoma riri kachi da suho zongi da tangi khunchuk ngina da chigi ngina kuchu lhoma zu da ga yongkong kurni ngina da nogi kanchum kong ino dal hasasa ga diyan chigi ngina uchi kamshukni yamdo kurni ni manga. Dindangna lhoma riri lhoma kakhizi da yayi yakila shiga shangcha uka. Kakhizi ngina da shiigla ngina zi gizik duwa uka. Dindangna ngachu ngina da lhoma riri ga da ga rangrang ga di kachi da di da tangi mawa li shiga kurdani ya ngachi ngina zibtuna di ikiyo. Dindangna da khunchuk ngina ngal lhoma ga chuni dandi zinta kumu ngina ngal lhoma ngana ni lhoma kakirzindi keli sartu ga nikura yung zigi zi kachi yu ni tamo ga. Dindangna khunchuk ngina ngachi da chul ho ga yinu lhoma wama se tanzu ngina tashinu zhigni ngina dandi keli sartu ga nikura da matata shawa da rupko ni. Dianchi ka lhotagara kaptukti maangar dandi ndansu ka tamo ga ngina da keli sartu ga nikur ga yung ndandars ka na lhotarimba. Dini shangchirimba ga deshi da lhoma kiki suna yung sharga maang loo ni. Tata yinan lhontashinu ga jini dandi keli sartu ga nde ngina shawa da vidaw na tamo zir. Dianchi ka dangu chu rekung ga lhoma dahi donruzu ngina cheli ngina da waki kayi tang somru ina cha. Lhontan shirnu zhigni matata dang ngachi kalhong ili. Dili ngina zhuangmir lhota chimu ga nga ngina da yugchu. Di zhigni ngina shimjil huma tashinu zhigni chinghua lhota chimu ga dawar ngina mbirinba donjimi gangr. Dozu ina da kuchu lhoma reze ngina kakir ga oika mangzhi xii ga shani nangisi waka ngina da chili ngina lorgi ga kore ina di kore ina rangrang me reze ngina gashugang manda ga. Dina dan ngina lhoma dahi donru kage songina lorgi ga di kola tuwa unu kyunga zhigni ngina dandi chinghua lhota chimu ga gigin tiga ngina da di tongchin rata yi kage ngina da chinghua lhota chimu na yik tuli gigin nyanga ngina li zhira tira maa zin tiku tau kata tashin la nyenu tumu sir. Chirga nga chul holanga nangni lhota kodri yi kur tasu nangang tosi ngina dandi zhongshipa ga yik kurni lhota ngina kodri yi zhugnar. Dindangna gigin ranga chunani gigin ngina da di kurni lo maa lhota yi nyono ga gigin ga kurni da lhoma chu ngina lhota yi Tianchika lhota rinpa ga yang da zhongshipa ga yika da ngina da jo shangchini zhignu zhigni lhota rinpa ni yang di kurni da lhota yunga kashugui da tang di rangga mintinga da ndi shigi da tang rinmi ga ngangni ngina da di kura lhojung ina ngang chukhnir. Da ngu chungumri lhota chimu jikpa mayinpa da ngazu songa gintun lhochini nanda songa lhochini la suha sangma chigirin di li shika kundi lo riri tanga chigni yangi da nangang tosil khtira chimangri dina dāngina dāga lhota rinpa ga nāng nāng yā līshīg zibtun shabshī dēni zindam uga dēni cīgī shukhnar. Dīga dāga ngānti sō chirizi nā dā dī zhōngshib ka yīg chikpa māyīmba dīyānchi ka kēlī rāndi ñamdī ili dā tāng kēlī ga ngāngzi mā nā jambu ngina dā lhota nāng dāndi shi dāni lhoma chū ga rāng ga ngotu iki la sukhat dādi ili dā tāng dā kēlī rā dāga ngina ngochū lhota nāng yōng dā tāng dā ka lhoma kārgī lima tāng yāng dā dīyānchi ka ngina dā rāng ga lhoma chū ga yāng shikna dōnu ga kēlī rāng ba dengina dangina yara nyashi deli yang ganjan jukunu tumura yuk
1: da lishin zutun shabshi deni dinani da khilena ne nyamdel de dali lota noni chi homa manga ge shawa ni kuni tumu ge nitun ayo ge gan
0: ri ri ri tena chiri ochi oi de khul homa chu ge yang de kheli ge kurndela da nana tu su zi zi che sha yong gu ge den dong na da mang che hi ge da tong ge na ge su jing ge da lishi ge kurnde na da tong da jong su ge shawa men na chi kheli kurte ge na da chi yang chi zi zi yerin ge san ti ge ma res kan da yang kheli te ge na jing ni ge kheli tengi na zi gizi nyankara te yokus ka nara teli kheli ka kura tuwa minu tumura yokura inaya nantu si ta uchu chunganga nangi sa yekur lirik kundazu ingi na woyi worka woyi ka uchi sani ga ingi na ta yezu gomchira sani ga ingi na lorgi sani ga ndikura ingi na zi gizi chagi yonu ga loma tumura gugumu tentang na nangi shi yezu hinu inyu hinu jambu ga mati tengi na ta lontan shinu jigni yekur lirik kundini da lo za tang tiyan chikin ya yukur nixinga ashawa nyagunu tumura yukka.
1: Zizi. Ta ti hanshin nita gizunu gala. Marib ngayma ga sopta chimu ga soma tsamara.
0: Zizi.
1: Karsun tiyan ga sopta chimu ga soma tsama niga darbaz gina si gir.
0: Zizi.
1: Soma tsama ga lishkinda tonshin inu ga ndakhi gila gana njertura kyapra yukka.
0: Ta nana dotsi ingina lochinga loma chu ingina ta ngonchi

0: ngan khe yong ayang chikor na yang. Ka ge ge nam ba. Ta yang sha yi cho to di ga yu po che ta ni ma chang me ge ge nam ba yang. Che yong lo ja ni hon da na kha to kar ku lo chikor na yang.
1: Na re re re.
0: Ale tong ji mo na ka don lo sa wa ni mo. Mo ta ayo ko don lo so ma de yo ko.
1: Ko don ni yo ko don lo sa ra zo ko du wa.
0: Ole ole sa wa ni ko du chi.
1: Ya ka ji mi le sa na ko du la wo.
0: Oh, ya, ya, ya, ko ten che.
1: Ya de mo.
0: Ya de mo.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga lhasam ge rum ni yan pan la song gi ba dang xin zhen ne zhen dang zhu di ni shi bi kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi shi ba sha gi

0: Chieje simkhoni phalbi khazimil jilagchi nga tho ologlob jichobi warnang ga phonirv garcho warnang chinji phoni chieje khaprlab ga yol
1: yaatku namba tenan cham dane nga chiyang shkam ngumi le chinji la shinkhin che tupus krewa tart kobrig se opin chamri lagchi lama sonum che dung galang vi ndro sin e dong la zgen na warkum ding a chiyang thik ta da ilandga nyam chi te lama che dung ga lerkin nyam ni nyam ru tgi

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chanson mankhang ne wale khatuga thon na rata, nga thakir ta yuwa ra maa sawa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wale chu arep kong chanson mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arep kong chanson mankhang ta shaga zi jigir adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchi zin yogo no cho maksa se ka choch.
2: Che tira, ta marga kharmu temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi eh. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngay hindi, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tsikalo songnuriya. Aka, na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngi kuwa mu. Zi na rikun sachagi timini na ngachu khwalong sachagi ti na ta gusan chuchu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nachukzu na chazu khwalong gurauk, cholo gurauk. Chansong mankana ta shangchin yungi nyamli manchi kuna chukku ya. Manrinda kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta nila nangkata na onca ama chili tashkin yugu jiri, te.
0: Yata chun yo na maasong konga khaparzgata tantang jina shagago. Napa maari nyatera timyatum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, nana chi menkhanga na khaparantra shi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga dansim. Gyal dyn gha tu. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil nana Zhangsong man lam. Rindzir bagnil shung na Zhangsong man lam. Zhangzhi yongkam chik na Zhangsong man lam.

yaar ti ding sangla ji tena tari gi le chen de jig de ju yang ti su ma bu shi me ke tena jing thra nga chi na ba so ge sen yin to ko ri yu no lo ta shi pen da ra ba song nu ro su ko lang bi me to ko phail su ko nu ge ji nya mo de yin tena nga so lur ki nya mo de cho ni yang ban chen na de mun zu ko ju yil tari gi le chen de ge song ti ba tong song ding gan kher ba sa rong ta shi tong Takalpa tamri tsu chi chup takalpa gandak sarang tang son marin chi niyin. Kab jimili tsang nga tsu yung chil zum tra tra shi delak shi.

0: Chomchindara Langaqtansumji Chomchindara
1: Chomchindara Jengguxasumji Chomchindara
0: Chomchindara Zarsi dambi sankhanaji chenambi kankhamzang Tidarta namba soga sernin nawi janta nyan langa jo jimbada nang song jangtuk nyan chinkang warkala longchin jie jib jimbi chomchin dara shibi lechang yin. Tukwa namba tina tarig lechang di nang tiyang nga si yang ar jinta song jangtuk nyan chinkang tang zonggong seko zong tang tang zong mong mong sejong ni ji xo jib tang song jangtuk nyan chinkang warkala longchin tang amdo nyan chin song warkala dalim jangtuk nyan chinkang Seikuk zong argini listil yekur jangtuk nyan chun ju, Seikuk zong argini kang chi chi ngan jib si bi. Shiba gabu thumi wo chi san hui dan xin jan dir shkab nga bi. Kag ga ba tang, tili jana mang le tang. Sha ba, dong lin suku kou chik siu bi che chik tang zin tang chan bi mong din shi. Re chuk nan ba tena thum lin nan ba cu gu, Shiba gabu thumi wo chi san hui dan xin jan dir shkab nga bi, kag ga ba la san ruk shi.
2: Sabi dam jie wa mu kwa chan jin.
3: Chomchin san nu na par ji ya wu lo shig.
2: Mi bu ren sun jie lo su. Waru chan di jie ye nung. Zhong hui pa xiong ge rig ni.
3: Ben gam dib jin cha chung me do. Nga gam dib jin sabi dam hui. Jangu kong gang dang sang wu yan.
2: Dam jia ren tong a jian kem ge er me le yan.
3: A zhi ge ni ya ren dong jia mang gun.
2: Ge mang su le er ge ni jie zi un.
3: Si ba ge bu de mi,
2: wo jie dan hui dan xin dan de shi ge ba na ba.

0: yato che mungi yin. Chanchi ma lu yako kanyari yin. Nga tsona moru che rewa ye meji che me tu yin. Nga tsona gergen tabi lakman ka norwa yin. Yangsan soji dakpo yin. Jamni tang me tu la chansam tang nyol kwa nao yin. Nga tsulang siyamzi yo drukol ku. Chungchung a yi sen ku na ngom chis che gastak chi chi shi yu. Ni malam te ngakla chung chung, ni malam te galla chit chung.
1: Chungchung a yi sen ku na jita kamarong che che shi yu.
2: Ni malam te ngakla chit chung, ni malam te ngakla chit chung.

영입이 조금 총총초 다른 거 나총시비가 슬림층거 찬바니와 티바가 시크스클마시노가 세일 리드나치 시르코린 덩지잡나 티바가 시크스클미다 아나스타마라 리둥 시둥 긍망스가 년스가 다나 조금 총총청마가 영 나총시비가 슬림층거 티바가 시크스클미 년노 yang na chorang ni ke hinu shili hinu ge ana tamra ri dung ra si dung ta chama arang ge nyin khurna nu ge tu ko chong chong chama chi chi xie ne yin da na tu ko chong chong ta chama ge chi chi ku ma nyung ni ana tamra si dung gang gang se ta ri de rang jin na yang ti pa ga chi ke nga a chi ri dung zi ra jian dun zi che ta go ri si yo ri da na tu ko chong chong chama ge gang nyen nan do ge xiexim zhe jo ga nu, xiexim jie luo ga nu ge zhe gu chong chong cang ma ge jin dun nan yan nan du gu qir. Yang ri zhong a shi da jo ga nu ge zhe gu chong chong cang ma ge ri zhong a nyan nan du gu qir. Da na qi ngen mai lan di ga deng a jin dun di xin yan ju yi. Jim cin jin dun di ka xing a zhe xi ge xi bi di qin da se ge ya. Da na nga qi nian wa xi ga zhe gu chong chong di zhe xi ge xi bi di qin qi ge jie luo yo ge jin di xin yan ju yi.

0: ngon zamzga langi. Maji shigintinga goni. La la la, tabi yukwada kutari ya. Da ziri, cangmaga odukza shigijika goni, ar nga ma chanang apshangi, shkamsa yosu gushuwa chigzg. Da iri da kachu, shkamsa gushuwa watangzg ya. Chandama tunura nyamgi, agamu khangdong gashtangani chuntupchika tangardangi, nagtsika shuwa jigiwa songsg. Avrara arima sartang awali, arima sarku odolug iri, arangin dhisaga kuntizg shkitangsg.
1: Ya, tsama demushi go, a demushi ya, tsama demushi.
0: Nagshara arganginigira, tsama dentsumshiri, arangarangani wasonsg. Hkabdi shiapug?
1: Ah, tira, tira, tira, gana kuaazgi onurik, gana kuaazgi onurik.
0: Da ziri, kuaagishwa wasonsg. Lakara,
2: ngara gana zungshik shtara, gana ndiksazgda yuchir go. Gana lhiraazgda yuchir.
0: Da ziri, lhira lhiraagishwa wasonsg. Shkabdi haqara.
2: Ngara zungshik taaguga, ngara zungshik taaguga.
0: Da ziri, hagra kumagishwa wasonsg. Dani shiamugra.
1: Ya, da ngira hargunga tangsaga nizg nyechwir.
0: Da seshura kumagishwa wasonsg ya. Haragunga shechwa.
1: Ngara kuma gana nga sungi tsangzga chunbuzga tsayi shiga shchepuzga ghani gogi ya.
0: Zaga gara shechyo.
1: Dengi dengi, ngara gana nga sunga zikhungzga su hiennar.
0: Da zizi.
2: Shkabdi chargingu. O doyna da ngay chachyo xsungshchubi go, ngay dijinda chachyo xsungshchubi ya. O, o, o, o, o.
0: Da zizi. Jigitarda shalaga shechyo.
1: Ya, dana tsangma kamtan jindiga yunga. Dana da shu tsangma jafshiga kunga kanangani chobzang ngabzanga tsuaro la ndiga ya.
0: Da ziri da hariri zin kunga gishuwa wasungzi ya.
3: Hiriga gar chujin jawi gar kong.
4: Loriga logshigli nyuri gar kong.
3: Hiribja demu zuwi gar kong.
4: Losija drachung jawi gar kong.
3: Nachung lorin dan se arbi gar kum
5: Chubu chung chung cho Dahta che cho nachung si bi ergan cil lim cin jo Arbi gar kum ge cempr shik tang Nga chi hi shi cho mo re A lorin ge jir cin jan

yinzin xie ba dang, merg su si zhokpo chong chong su dang nyam de, thob zhong lan ba ba xie ba. Sinzhi dang ra wurab tenzhil dambu xie de, nga qin zidig dambi payi lan khar li, zikchin yagbu xie yin ba dang. Amni Xi Jinping ji nga chul jangwi tkhiri sa mu, chi zi si martong war, dang dang mamang ji, a yinzin ba vzang wu xie de yin sir. Na chong xie ba ne, mi gil ji maung ba dang, zhonghua merg ji rewa yin. Dichin kaba xiamxi chamzhe dang, duxiw kaba ngagzhu samu nangde, xiba naman khali lagbi guni, carlong zhongr xiba na, zhichu shuji Xi Jinping ji, kikir xie sar zuu di yin. Kongi na chong xiba namji, chongdi ni lobzhong xibi, siamtak ju ba dang. Dendu na cunhiq dang, midi la zhenlin javi, pindu na jesang xiejir, dornang xiba. Xiachu la ngi jitho ni, sarji bzhaji mirib ni miribar, jinzim xieji ngagzhu la nangwa dang. Xiba ci ganchu dang hiri, lishzil. Zihzil, ngatsu ji shugyong ni pegi yongr xie ba dang. Shiruil ji lihzil chul, meng zim xig ni lipung a yongdir xie ba dang. Jigndi na shug chig zam yinbi, thumir, junyu na mnidin ji mashig xie ni maung bir, jitsu dang ngali tambir xa gib xie, ngagzul samu wunang. Zisim sami vrergi gi, mishim ngibir xie ba mafsil, xie ba ci, mbashtun qin bi, yelkab dobdun zikchin dang, merg jardir ji nganchi tiktabi, gangzi manhaf xig dam yewir chirtun xie. Beijing na lomzheng zhewa xiong'en lokal ji loma nigtian yiji xiejir. Amni Xi Jinping na nga chi lobzhir pibni. Lobzhir la nyinba dang nga chu dang kabda xini. Nga chi lobzhung dang mekhin la tikir xiba dang. Nga chu ra garzheng konar matawar shugyong ni pegi yongar xiegi xie ngagzhul samu wunang. Ngi di chul jifji dang lobzhung la mbarzun xidi.

0: Yatigang yishay ko.
1: Adi ka yagab jirin, go yagab di. Nga ramga tachu len tabda ye chirit. Shkagab jigil, dogab jig tangli daa khang yin chungan da rung aftag tang, nga rugo.
0: Chi murov zedunga nyanyong jira?
1: O, patagtag jango.
0: O, le.
1: Nda mo nyog mozika nangani patagtag se ko chita rung yitab jango dhukun parnando ko na yana.
0: Ah.
1: O, jang maab zi, go.
0: Nga jabshil tsikar tsawa shay na. Murov zedunga nga rung yitab jango deshchul zonwa zi dali. Lam tkharang shtam gacho ta thondig ma zi nish. Ta anyi gira lam tkharang shtam gacho, shtam ma nak nyan mola gacho ti.
1: O cindi khatun gu han cindi khazig dang maam nyong gu shile chir gilung.
0: Ya ta thumar ni cho gliz gilin ya. Aki dan chindung lang kang gwa nyan nyong.
1: Maki maki nga nalim ni tar gami sang chak nga tom chak dung nung ni chak dung maam nyong. Ni da tamo to zu khisao ku, chi tamo to shali nga shtik ka maand gila, we.
0: Da, ni cho dung lang zgilin ya.
1: O dil dung ratar. O shil samu yixsim chigni tong lor tseni khirsar nga kul lqqlar nga khchigta na mana na aro
0: chizir chu zugra dangi le
1: nga ta langan gra sham o

0: Yaxi dunga sankunan jinan ba tarta terunga le cindi chambag niwab lorgan rambir dunga ga chamban dinang asik juil. Daga lorgan rambir dunga ga chamban dinang ar ngar zin jachi nyankunan bi kaprandar nilin yil. Daga tarta le cindi sanji nang zin bi nyankunan bi chona terunga b lorgan rambir dunga ga chamban di shruwa yonu chamban di rirgi yonu tamchi gu. Di zil damzin ga le cindi tahtung kanga rkilam di kaprtong akong chu le cindi tahtung kanga kapr ang chang tirgib danag chig chigsum nirga xsum dan ar ngara tigib danag chig chigsum nirga xsum dan chigdani tirgib danag chig chigsum nirga ar ngaxsum tigda chu yin. Daga lorgan rambir dunga ga chamban di nang a nyankun ambi kapran dar nilin idali ni nyankun xichiga achuwa nanzuma nang zinga chawar ngan dragoon dari chawar nga wu yongsa lan tabi ndrik suna ngachu lorgan rambi danga ga chamban dabjili idali fsharga ang tongo gobjiga yikiyo chawa vzi lan tabi ndrik suna fsharga ang niwa gobjiga yikiyo chawa xima lan tabi ndrik na fsharga ang xamba gobjiga yikiyo daga tarta lechin dhamjig davar tisul karma mangbu yoko meka tisul tamzin ni juuta kachinri yadani chupo zika kapran yonka chu chupo ndi kapran nilin ju yil wei Yeah, Chukpo, Chu, Demo.
1: Demo.
0: Yang, Chu, Lechen, Ashinu, Gapsi, Nen, Chu, Thumar, Rangni, Ngoftu, Zuhira, Da, Nige, Lechen, Di, Chabar, Karta.
1: Oh, yeah, yeah, Nge, Nyang, Chishu, Jo, Sheza.
0: Nge, Sinara, Nyankun, Rike, Mokhi, Nara, Thang. Nyankun, Nyamari, Re, Jiga, Dao, Nara, Sarwa, Yota, Rata.
1: Oh, yeah, yeah, yeah, Nge, Nyang, Nge, Nyang, Lasu, Se, Tono, Tishla, Nyang, Omo, Ngombo.
0: Yeah, Tani, Chukpo ngombo ngachu lorgan rambi danga ga chamban di nang asik nu gafsi yin yin tani chukpo ngombo chukpo nyongwa re taga hiji re chawar ngan raga yo la niga chawar karta go.
1: Yeah,
0: yeah. Chawar tungo mo u lagjir kakak nang ni ta lagjir kakak nang na uzu wukav dan di lingko chi chikin thikpo nga si kono ta kong kong shi thikpo nga lukpa nga tang thikpo nga sir jizgo ka di nang gan thikpo nga. Lagjir kake nani thikpo nga si konondo wokav daga nani yachu tsam tsamah chu koni jendeng chu ke meni tamuz gire la thikpo nga tang lukpa nga si kon lukpa nga mar ngi chu terang drago nung thikpo nga si
1: te
0: chwa tungo mori ta ngi chu tiki shenda chizg se konra zina ta ngi ti sazg nga re chomshel mokhi gugu Yaptag yege to kang kang res.
1: Oh yaptag jinu. Ya yaptag yege aich ga da kashata. Kashata. Kashata. Ya ja ta. Na ta ta ka. Na ta ta ta na pa. Pa shata. Oh shata. Mashata. Ya za za za sha la aya ra sha la ha a hege adam namana
0: ari dhug thago shalin dhug tha sa shi sim chig nang yege bdan an jik yaptagnda
1: oh ya ya ya
0: ti chuni cherang nam chik kang ri
1: Tiranan
0: Chang chang
1: na
0: oh oh hm ri

Kalu naman jar jigar aglo zom chigin Ta te rang har gibi aglo ko tig chiyang khar Kalang kisar agdab zi aglo khun tsogri nam Yang ar zim chal khar tohob chi aglo ko nyam chi ching zol Yang khawa khtanja aga loon tardalari khun Chokirja aga kangla aga loon jojja chigyan Khwijag nanja ma aga loon danja chigyul Annam argun kharkan tsog loon chomchil chigna Chonyer da kirin jogu loog zatang chig tig. Khun lhub chana khan tig chang loog makhug chig sir. Arin jang chin agayang kar loog khur chil chig na. Khjang atong kirin jogu loog da tang chig tig. Awang ar jig tsal ar di yang ang loo maa kukuri zi. Xiang aayin ha jih kui igi loo ko chom chila jigni. Chon chun chong kirin chung loo gda tang ri ti. Ar jib haayil ha zan chang loo ka maa kukuri zi. Ar gar chamu ambam mag aga loo chom chiri ne. Chotra ga ha kheran jo loo ho ngatang chigti ya. Galun hiya na zan chan aga loo kongsa chigmil. Ta te rang ha nyami gi loo kor dikang chigndar ya. Allu nar ngam ji ar kiro go lo an chok kor di ga ja ara chom mo khor dang chul go lo ko chen di ji sta ya haro ngar ma an don ro go lo ko chu ti cha kha kha mar kha so kha ga lo ko chen di ji sta ya Kaagayar jang zambi ingi loon dobri chigsta. Ar jig ngar mi hiya wang si ingi loo ko chendig chigsta. Da nyagan chan akshigan aga loo sang jori ma. Yang maati hiya stamkil aga loo ko sala chigla. Yang maampan shokja aga loo ordar chigra. Yang mar jib kha sara aga loo kon tsab se chigin tsab ya. Ghaj yaarn cho ndig dha aga loo ar chigra. Yang marn cho kha loo mar aga loo kon chig se chigin chig ya. Dan chong zong thong dha aga loo khara chigra. Mag po shang kha chila aga loo kon teb le rik chig ya. Tam mo shong aksar ni ghi loo pili di ghani. Yang ar dir shogh ni wa aga loo ko chum le chiksam ya. Ndam maho ndam ma aga loo mintag zgishi. Tam maksil ha lam da aga loo ko mintag chikishi. Sa jang ndam ma gair jit toko kaglata langi. Shiak lhamda da nirji awa zamji galogu zha ghzha tangji hong tangdi. Zhaga tuku jiawo de la. Hangun da khamba miri tirang ga shiqwa tabzio no ga. Ngo ga gongmi sa tang zhal. Shubshi ga nintan chok. Zimcha ga shzatak dog de nu habzio no tog ga. Zhaga tuku jiawo da shtrawa jirjo ga rewa sani. Samda ge chumcha te ye la tukwa chi ni. Hong ngarji ka roo la. Azonzi khshirdang ge tingsir ji ni kozong da yu di. Nda ta traga jawu moko chuntura tewi. Ngo ge mokta jawa sanse hantang e.

글맙당아. 제추수제 스팀핀지 천은능 송기르. 제치 중공 예용팀이 초친 탕당비 초니당 난후 점을 견잠데 도브히 요기 땅가 로르지 땅 사르지 흐담길 화위 휘지지시데 땅시 예치당 제초랑 라브가신시비 흐제심 제습데 땅요바당 중들 땅 찰롱쇼위 나랑 하징아 와가투 쳔부지요라 디 나총 어동는 어르크크 게프티 마비엠 제프시바 남라 글마 쳔부테바 중공 예용팀이 초친 탕당비 지진 칸거 게프티 마비엠 제프시바 왕야 칭기시제라 아미 실르게 천능 나 춘주비 치르자 치비 직직 디친제 럭지히 연라 나 추르 겔마 친부 티브송 다루나 중국 공천 등 원인이 로비아 등 나 코비 로옌 아미 실르가 트심아 데모시 쳐 나 치 등라 정비 아가신 등 사르진 훈슌 바 남라 정비 알라미 제 긴들디 샤큐라 미스 저니 멈테트 사르지 담질 이고시 바 등 사르지 저게 긴진 시디 Tengla gawa tang, yelkabla gawa, cha chorang nga lab gawa, lihtsun na lhubga tang, shukyong pegi ge dirib sarwi na chung shibab zangwo shikib shi yeyim sir. Nanghu sarji jijin kanga kifti marbi mreshliba, yenja changib shi jir. Amni shilag ge chanan njurji nga tangi chukbo namla semgil chenbu tepshung la. Nga chi chikdawa bim ganchayang xawur hi yul. Jishu ngi tanga lorji ngharli lhubjung namu shiba tang, mreshlib jikhtang la ngharli jungdir namu shi ni. Jemr jeh damjil ngharli zangu tang, ngharli sunyum dambar xe ba tang. Jemr jeh nyangshtub di nyankan changmi simsan jagbar xe ba tang, ma mangpur yedruk xe jeyin sir. Rattir thumbar zhangni tanggab jisan zhangwa tang, sarjib zhajib yinzin tang, hiyun tang zhuntang chir xe ba, nyangshtub tang xijilab zhongdar xe ni, tangtang mamang jeb yinzin bab xe gi ba tang. Tablam sarwih tang lorji jib tajigan jandir yagbo xe gib xibi, jachushu jis jimpin ji, xiam xzi gil cikgi, jachin na chung xiba namji, sarjib zhigib jinzin xidi. Xitlan batib ji carlong zhongur gil ma tang yol. Guangdong xiangchina guangzhig zhongchir yu xu qu, wundi lam lhubchunga na chung donglin rima humin chenji xe jir. Na chung donglin rima xingbi chani, ngi di jin jie cui chul, amni xi jimpin ji lhubtun laglin xidi. Hiyun lhubzhung tang, zhun tang a zhungdir, nyangshtub qirje di, zhanlong ardungi sawa tang, gafchul tang hirig, lishzil, zishzil, ngachul ji shuyong pegi ji na chung shibab zangu shikshi di. Di tang nambab gandhi, zhunghwa marg labchun jartir ji, zhunggui pindin ngonjir shichil, arangil ji dobhim bagi jajig shichin yu sir. Xinjiang atushin zhungchir ala jinshang, xiyi ti lhubchung na chung adungin abrim, nuar ayimu, ala mahungi yifshay jir. Amni Xi Jinping jir chanana lhubzhung xi ji semgil chenpo tibshung. Jishu ngi xarji vzhajiv jinzin xeba tang, mergsu si chukpo chongchong su tang nyamda lhubzhung lan bapa xeba. Sinzhi tang javir tanzhil dambu xe di nga cin zidig dambi payil ngharli zikchin yagbu xe jen ba tang. Amni Xi Jinping ji nga chur jangwi tkhiri samu chizhi samartung war tang tang mamang ji jinzin bap zangu xe jen sir. Na chung xeba ne Mijil jie maung ba tang zhunghwa merg jie riwa yin. Di qin gaba xiamshci camzhe tang duxiw gaba ngigzhul samu nangdi xiba nam ngharli lagbi gu ni carlong zhunghul xiba na jachushu jie Xi Jinping jie tikirif xie sar zuu di yin. Kongi na chung xiba nam ji chung di ni lhubzhung xibi simtak ju ba tang. Dendun cunhig tang Mijil la zhenlin javi pindin jesang xie jir durnang xiba. Xiaqchul ngi jie toni sarjib zhe jie mirib ni miribir a jinzin xie ji ngagchul nangwa tang. Xiba qi gengchul tang hirig, lishzil, zihzil, ngachul ji shuyong ni pegi yongr xie ba tang. Shiruil ji lishzil chul meng zim xig ni lipung a zhongdir xie ba tang. A jingzhi na shukchi zam yinbi tomir zhuyun na mnidin jie mishig xie ni maungbir jie cho tang ngali tambir xia gib xie ngagchul samu nang. Xisim sami rergigi masim ngibir xeba mafsil xiba qi baxchun qenbi yelkab dobdun zikchin dang mirg jardir jim ganchi tiktabi gangzi mantab xigdim yewir chirtun xi. Bejina lhomzheng zhiwa xiongan lhokil jil huma nigitian yiji xejir. Amni Xi Jinping nga qi lhobzhir pibni, lhobzhir la nyeba dang nga cu dang kabda xe ni, nga qi lhobzhung dang mighil la tikir xiba dang. Nga cu ra gajan konir mihtawir shukyongni pegi yungur xegi xi ngagchul samu obnang. Ni dicul jifji dang lhubzhung lan baxchun xidi. Xiongan kisir dang nyamda carlong zhungwa dang. Nar sunji migil zikchin tal dovxin bil kotxin sir. Qinhua lhubzhung jie kongshtu lhubzhung.

0: ne kong o tsulis ga yang shala na chi mu ra ngi chha ka na z ga yang jo ga thil z ga n zna si
1: ha la ro ri ya da ya ni ha ro ngi kha da di zo se ngo yang re ya li na ni Haron dar toge changzo toqiye la shangan kumni Haror jevda ma zor ka te ayma tunun gani Haron nang van changzo jegariye ayma tunun gani Haron a ge yong na zon ja ka la nang gani Harongi kada di zor ser nga ayung de yalin Haro de che pu zor ser a la sho mani Haro nang nar zo zo che gari ayung an tsum gani Haro ngar go chong du cho che tga ayung Haro nga de yong na zon tana sa Ayung ayo gani

ken har or mar jan gzo ke khang ayang nang gyan har o kin kham nang gzo ko lo ayang ma bu ya har o shor ti na zo gny ga ayang ya ku ya har o shor gny ga zo ya gny Har o yer ton na zo chala ayang nyanang go ya Har o gen ton na zo changra ayang kho go ya Har o de nan da nga te chga ayang sha bu ya Har o nga mo chang zo khelna ayang thava Har ortag khara zo khatga ayang chanang gu ya Har o chob shirti na zo nyaga ayang yak ya Har o shir nyaga zo yagan ye ayang ma chug ya Har o chog dang nyaki zo khan ye ayang tara gu ya Har o yu ha mi zo ka gar ngo ayang zhu gu ya Har o nya gi zo nya che ayang kang gu ya

Yang ma biak sir lo di chi nga re re zga yang lang ju ma jil go ni chu lang ko zga

Aronda yararti gazor gongashngona Ayangana mani Aro chomdgar jangdo zo seva Ayangar jangkuchina Aro chomdgan jo kazo tangsama Ayangar jogasunga Aronda ndgan jo kazo tangsama Chigna Aruan dar gong ngon bo zo kanga Ayang kanga zgir Aruan dar chig che gi zo yong re Ayang nam zgir Aruan ar go chong do zo ka chiga Ayang tho kha chin Aru chor gon jo kha nga chig sma Ayang kho Aron dar gon jo khanga chigsma ayang ma shlana aron dar de che ponda kanga ayang kanga zgir aron dar khavga di zo tgariye ayang nam zgirani

yan haron de shong shog zor ma che yang kan yan haro shar ma ya zor ma gan ga yang ro jom chen chen haro che char ma che zor je li yang pra je ni haro ton tan bi zor ma ap sha Harochi nyak ser mangav diga ayang tang anjini Haron dov de che puzon chotga ayang sho mani Harosh tag khara zo khatga ayang tho khachna Harochi she der zo jaliye ayang jo Haro cho de che puzo tonga ayang man digani Haro che rondang

0: Nyamkhanamba che tsu de moyina. Shuni tsormuna jangchuk nyanchin khang woshkala longchenji, nyin shabi lenchina hwantab sheji yin. Tichula tigdang karma ngabchini tichula vdina war, gush zombi rolmu dang lenchina hwantab sheji yin.
1: Khtam kir gomu olungta dobi tiksimke mahji gogu. Yikim dashi shugmalak dovim tsormunke woshkala longchen.
0: Dizulav dani, dizulav jilwar, zhongying woshkala longchen qi linchina jistong shiji. Dizulav jini, dizulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkala longchen qi shugbi sarngir.
0: Dizulav jildang karma simchi ni, dizulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lensin shtong je yen ti chular ga dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamtum lensin ta tong sha je yen
3: dil jil lamtum kya mu lam ni chela kha shu go toi kan
4: jebje lamtum
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི za pemba ji la kang jong xia leng lin chen shtong ji yan la zan ku ru ji za da wa dang za lh ba za pa sang za ni ma ji la jia tong sha ji yan
5: tan jie bian ba re din ne ti jin bo zha yin
6: ti jin bo zha ji ren ne kang jong zhe xian tong yan
7: kang jong xia leng
0: Dizulub jenyi ni, dizulub jenyi dang karma ji war, ditho saringir tatung sha ji yin.
2: Tsormun woshkala longchen qi ditho saringir.
0: Dizulub jenyi dang karma ji ni, dizulub jiksim war, nachung shi bier gatsil linchen fjartung sha ji yin. Dizulub jiksim ni, dizulub juji war, Zankuro jiv za dawa dang, za lhqba, za basang ji la tobri ngirkhi linchin tatung sha jid dang. Zankuro jiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la kyartung sha jid yin.
8: Na chung si bi rishti ji dora.
9: Wabi woyo hirg shang kham.
10: Rikbi woyo sinju ye kartu.
11: Na chung si bi yaldi ji se zhog.
12: Zhogbo chung chung zho.
13: Na chung si bi gatsi ji kartung le zun.
0: Dizulub juzhi ni, dizulub juzhi dang karma ji war, ditho saringir jartung sha ji yin. Dizulub juzhi dang karma ji ni, dizulub juzhi dang karma simchi war, chimshchung dang cholim linchin jartung sha ji yin. Dizulub juzhi dang karma simchi ni, dizulub jongi war, gangchung shalang linchin jartung sha ji yin. Dizulub jonga ni, dizulub jonga dang karma ji war, zankuru ri za dawa dang, za lhba, za parwa, za basang ji la gyelchi saringir tatung sha ji dang. Zankuro ji za mgmer dang, za pemba, za nima ji la jalang nish tong ji yin.
14: Gyelchi saringir.
15: Gyelchi saringir.
0: Dizulu junga dang karma ji ni, dizulu jatik dang karma ji war, warnang chenji po ni linchin jashtung sha ji yin. Dizulu jitik dang karma jin ni, dizulu jibdin dang karma ji war, chomchin dari linchin jashtung sha ji yin. Dizulu jibdin dang karma jin ni, dizulu jubjil war, zankuru ji za dawa dang, za lhba, za basang ji la 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리예브자 므그므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디초르 조브질니 디초르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리예자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므그므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
5: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장딩기쇼라 세르쌈니
6: 강중세르쌈
0: 디초르 조브질당 카르마 섬쩨니 디초르 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링기르 챠르통샤제인 디초르 조브질당 카르마 접쩨니 디초르 쩨르기버 잔쿠르 리브 자 므그므르당 자 퍼르와 자 뱀바치라 Chimshchung tang cholim lenchin shtongjin ba dang. Zankur ri za dawa dang, za lhba, za pasang, za nima ji la jartong shajin. Dichul jirg ni dichul jirg dang karma simchi war, saringir nyamjog lenchin shtongjin.
5: Chornun woshkil longchin.
6: Chomun woshkil longchin.
0: Dichun jirgadang karma samchani, dichun nyehadang karma samchi war. Warnang chanjipuni linsan tatung shajayin.

0: 더불이 당 젠즈
1: 비리 당 냠레
2: 시디 당 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: Sengligye gungkamsa, siyamla zamlingi tirin kasaan shibile zin shuguyin, teng di le zengi nang tun zo ni.
6: Xi Jinping ki Tim Gyong Songzum Jiri shibie bue tangbu, yinyi bershi bichun jibie chibie gortan.
5: Rangyi ki mitab rinnu gin zheyu tun zi gi, chijuo congdun pekyuru guji chibie goro.
6: Zhao le ji yi ursur ngun shi zazho cimchana wa tan, zhungwe chui cuo kan ki nyamla oyunlan kan ki cundu ting chukzi ba shubie goro.
5: Gihe mangpuyun gu jibie zhunggu ro cimtri ripeb li, zhunggu yi wang gu shu ngun bi guro.
6: Zhunggu tan eri pariki zhwa kongtu bi war, meng si ngan le denpa ding yue jibie guro.
5: Zhunggu chonsib le yu gurdu gyu bin namba, qi jiu ji zu un jiwe nian jiru to ge zha qiu bi guro so yin.
6: Xiam le ting di li zeng ki nang tun xip zhe nam sin shu.
5: Zhonggu zhuyang dang yi lu yu ta cendai yi ji simchu kan gi yi gyur chi bi. Xi Jinping gi chim gyung song zom ji ji gi pui tang bu yin yi barma. Ni du zhuyang zom gyur bichun kan gi bichun chi bata gi gup chi nang dun jen pi chi yu ba zhi. Xi Jinping gi chim gyung song zom ji ji gi pui tang bu ti. Zhonggu zhuyang dang yi lu yu ta cendai yi ji simchu kan gi zom ji chi bata. Ti na. Lūdūn Xi Jinping gi Nyedong Zhūngyi lūy dāwa Zhūngyi bini, Nyedong Yusenga lūy dāwa Nibi pariki, Chimgyong Zhūgyong tēgi Chakzom kē chēshū tā, Chē Mengshir kūrwa tētā Dimzhī chē di, Dāngyong tā Gyeyong Mirika gi mima gi, Xi Jinping gi Tūrabsābi Zhūngyi kēshūn dīmbi jitsuorin lūgi gōngba tā. Lāgbār tū, Xi Jinping gi Chimgyong gōngbara lopchōng tā, Lāgdara dīngsab chēbara Wangzhan dīmbi lopshī kōtun chē yuwa shī. Song zom ti yin yi ba ma bi chun jin bi che ba ti. Ji ye ge lo bo bu, Xi Jinping gi chim gyung gong bi pun sum cao bi nang dun le gyu lun ding sab che ba ta. Tu rup sa bi zhung gui ke chun din bi ji cuo rin lu gi chim gyung zu gyung te chung wi lu gyu ren xin gi pu yur ta to bi lu gyu ren xin gi chum zhe le gyu lun che ba. Zhung gui lo zhu ta, zhung gui lang lin li.